Ejide sa mo mo bebre wa hwa monya light off. Light off. Eba me ameba since yesterday. Efi nra enyubre na womudumo nono. Mademo wa made ache. Ebo sisi ya na womoso moso ye na less than 30 minutes. Ena esanso eko ye. Amebi wa akusi se medeba adoma FM ya. Eji minim se abab asan badia. Kondra mi de sumo amade chin. Ti mi jidi se mumu bibiri oho asa na monsu sumo de sumo. Amachi ya ye busha mpa boya bo mpa ya na mi bisa. Wame oko fodri ya ni ade. Omu se mungi na wa light off. Na mse ina di kwe chile. Sire urade se onya adom na any fault biya abebiya ano. Urade mama huwade. Engineer sana na muntu minsisi na bibiya nkoso kama. Emfa ema yen. Yesa ese nyoma bebre enti Awurade na anya yadom na engineer sa mo sisi el light no Awurade ma mo onkwaso ama ma ho de ninim de na montum ho fort no na mon solve emfa ema yen nyame onhyira mo bebre

0: kejue kase yi mara chichere fo na ani erade ni fo hwana ne mecho ani erade ye erade fio hwana ne mecho
1: erade ere afa ni omega
0: de bu yi ni free wa
1: ami timi nyanya me fio
0: de bi nyame de me te me be yi bia
1: ye na no pa wi nyango pa fio
0: be se be se
1: de mi timi nyanya me fio
0: yati atum
1: yati atum ha wi yi nyame fio
0: de bi enku jani
1: enku jani enku jani enku jani
0: se be bia so enku jani se be bia
1: ari na wi nyame fio
0: nyame jina pompe okwa enko obamba ojina ho
1: ese ye se kare foforo aha
0: nyame wo ho
1: okay
0: eji odi bibi ise ho a e de na be so
1: me ne nya bibi ise
0: ka lu di bibi ise ho de na be so e ti se ho wa de na be so
1: e ne e di obi ise mi je nya mo ko
0: physical
1: sabe nya obi ise ho
0: I ready na kwari a very simple question men ka se fo bi se nya mi anan
1: sa na e ki ka ko
0: enyum na ebo no o se na re chichire na onyame
1: yeah
0: na ni da so ni onyame
1: awurade
0: honhon fam honam fam ya gi atu wo ye ni pe die wo ahoto so ni pe bi nemu e di wan adin be she ho
1: listen na wa
0: yori kain
1: my late mother
0: hey e da osho